0: gulli chanji jara. Sakur tijira lutin ju.
1: Yuyi lantor sadun ba. Gana tijia lotu ju.
0: Bejian lato.
1: Bejian lutu rinchi.
2: Sinki nama tsu gong kamza. Tata ne bejo lung chanji chile kong kankui lung chanji puji loto kyo jitu zuri. Xiamla bu rang jiao jiao mei zika nabai ka zi xiam jiao zuo yi zomri nangwe bu jia lo to la ye zong ni bu mei da lu dawa ye bi na pi da zaka cip jiao kwa ngu tun do du jia xiao ri lao za xira nga ni
3: Ri ri ri Dung kwa wei dian zheng ra ye ting ba ju ka chun tue ji nyama ya ngu nguen zhu seng gi qiam jia zi gui ra mei mo pa da qiong wa ci go lang ka nga cha jing ni rang di wu tup dian zi xia du si dang se ga wong zhang ngan nguen zang xie bai na dian ji gang rang jiong se meng tu dian di li ka da don nang xie di qiu xuan dang ya xuan mei wa xie ba dian mei jia ba ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
2: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང Tata zwa, rang di si jodo ni si di si jodo para pondok lo. Si nye do namla yu ji ngacha ye ne tong pami rang kang se. Temre si pa, pangdoon jor, pamong goma pa, sakar wong. Maga ta jabi lo ma simdo tun jor. Mon, hui ne, tui mu jeb pata gondon deb cawa se ar gui. Tui bza nruku sakor to ngoso jang za donya sa ju. Nga glo, sempo xe ne noob do nyeb si jor. Sia zon ni do, hachi nu du. Nubzaan chan su to chang nam hong. Nruki jeb pata kao otu ne. Ye lam xe lo, pu lo trupi si nye xu ye chi, la mi. Ta peda dumpa chi chudo thore ta gi nga cha ni ne ma pom chem dun jor ni chem te pom chem dun jor du peda je pa gi dabda te dabda chob ri dao te ne rang di chi chudo ni si di chi chudo pa te ontot ki sa lor ki ta te ne mon he ne te mo jak pa ta gun ron da sa che sa gu je ta chim bala chen ko te gi ju dao
3: ji
2: te ne ro pa la chan so na te bza ro pu sa ko to ho so jang sa do ne sa ju nga gu lo sem pho xian ne no ab di ni si jo sa zo ne do ha chi nu tu te ne pu lo tu pi chi che la chan so na chi ne xi ge chi la mi je dao
3: Shela dan de,

Kona nabi ki la xiong mawa lo lan zhebrami lonjong tsongpa tong nyam tu gobo tog zhe huzan zhe ye la zhe ngan ma suwa. Lan zhang xe je gong te ye je chun na lan dun je zham xe yog rong hoa ba chong xe ba me lo tala ta je yong mo ba ma du. Taar je ge ur gu tong, kan ru je zung du tong, ke sa rin bo che ye ge, ra la tong vur me ge kan zi tong gong jiao nyur be tala. Xe ba me lo la mo ba je yong ma chong mar tao je cha chob zo. La si xe je gong ne ye yo be je ka ta ba chong xe ba me lo te yen dao ba ta ye je ting tong na nga jo chong mo ham ra si chen jo nyam mo chong ra si ta zhe ngan ma ta ye je. Lolly, young he go on a tea, tuna. Ya call a talk to Hutan Pur. Tach, when you then let me get Tammy, let me. I'm all tied on to Ronzo Ronk, getting to such a me homo solo, Jaton de Miga, Nuro, sir. You posa nanga, Tolula, go boo pushing, Hado, the Tazan Ruka, Genula, Samu Chong, Hado, Ta call a chupoku tenda in a Tomo Nai, London, no art, and a budget on Tama, Dorcho, Sahi Gone, Basson Hemba, Merity, Nando, you see the London drama, the Lombardy War.

0: Mesyon, jono dang tsesu la nui tsi dong ki jia, jing su rong li, kiong gui yu yin.
1: Mesyon nguyen go si juna, ngan tso genda yun sun ji, ya gun dun chi mi bra, yi zan nang gui bi, xia wa gai kien bu hi yin.
0: Nang ma dang, long ning tang so, mo tso rong du che sar, mi tsi la wi, zo jin ju ji, zi zo xie mu rong.
1: Nan jun ni, zhang chan ji, lu gui gang xiong du, chi mu kyo la, sa jia gang xiong du, mi ka su mu kyo. 다동 지소당기니 차라 재미켜

0: lankor gubzhay sipi miyo na yokob yin zhuyay la tabdi chunchi itang. Sangri rinne so la nyamni sa jun tunchi chunchi yin la. Teda chapche chungsepche mangso naisang tang yin rupu chidi tunze chansong so la kundek tangdi. Sangri rinne ta yokob nyamdi la tini mangso che yungba pano yungju kundek tongchi yin hisung bari.
1: Sanjuren nyanja yinze, tanga sungja, juja ladar jebi kakung.
2: Sanjuren nyanja yinze, tangin jeshu si ju, jujar hibi dupo.
0: Xiamla sanju todu kachiko juye. Nyewe luna chamdo chungche ji, ji kam jujong se de bu xaje ji, ji kam hibar nzokyo se bu lev sapatu ne. Jomda zong ta tenchi zong ni jakab je jikam hibar zong da tuyo pati. Chayab zong da nye roo ni je langli satu tenchi tuyo pa. Zatang mo chre nyekyo ta ca chok likyo tang sengu seju mo jikto ngab je sepa. Saiki je nunce ngungu namra sumchi sogo lakta sepa. Rang sani je chidi nye chok chre gubja gubju ko chok lupa so se ne jingu je nama rangye shu yong ne sonchop se yu pati. Jiayong jie tuka tangbuen zibju cui di zhongqia di yinpi ngui ne. Lhasa zhongqia ji jiakab jie gor tongso ni jie qibju mangu la di ne. Bamjir xiaibyu malan tui chang tang namang jien ji xiaibyu zibju dui pa so se ne. Namzhe yibju la zam nga ji se lakta se yu pa ri. Nidu xianza zong qianhung guma zhong cui chung mangu go chi sumja yibju xiaigu tangwi. Lo zha chung namzhe lemjiu dhwa tang. Namzhe di ne long chapsu. Yeje jin jian yung chu long du ma la jian yin pa shi. Nam zha di bi bju si ji mang zu jian cua dang xian yin ru le tun ji la ku wi lu ngi ji xie ngin li tup ju yin pa shi. Nye wi lu na zha nang zong ge dong tong gu xu qi di tun lin pe ji dang wa dang. Dong tong gu xu rai zhu ge dem zu dian ye jie jia chung la mo jik chi dong mi ni bja dang. Dem zu jia chung mo jie dong ni bja la zang sen ji yu jie. Zong yong jian Bidu jie nam si leng dumra nyi bi samtu yu babdan sambu bu le gu xu dungbu nangzhi si bi. Sani digi gu xu tun le pijie xukxi san yu bari. Nyechir zayu zong rumi zhongdar jie qi di tun zi zhikam jie congda xibji si bi tun sabla le batang. Datan xibji simki la qi le xibji muna dian yu si ni. Rumi zhongdar jie zhikam demzo dian yi tang le nu seko so la xibji si yu bari. Nidun somi zong ge judu zubi yigzong jemda sepa tang. Jemda te jayi tang buye yigzong cokchong nila ye yu jay. Jemda chune chimchong chidra ta rinne junzay marayn tunzha jie ngubar sete. Chimchong ge nangdu ngubar ta maray jie zewa sabdo tang yu pari. Jachi nepa tsora tabdi chunchi. Bu rangchong yon minkang ge jida jubi ci jo ne godi minkang ge chomchi na. Cenka mangbu minbi wengi mimchu sego bachi yin pati. Tatenji wengi mimchu de, huanxin minkang ge yuanzhang yuanba, buhurang jiao jiong minkang ge yuanzhang hongji kunje, nechay sibi. Njubzi sichu cengka dan, sini cengka so, cengka mangbui qilin kewaan le drop yu pati. Tendi li zi ji zomzhen gengka wa lakwa chunzong dan, xiefkian qingung ki lakwa cere, nianzhu xiong ki xiangba yudu da xiran namjel, rapab rizong ki nob cere jie ye. Tendi bejo sanji nyamda li zi xiu cere.

0: Düsere sanjur.
1: Düsere sanjur.
2: Singa nam cho gong khan su, xiang la düsere sanjur xu jun. Ni wei lu na, chang de zhong qie ji xie kang jun xu xie di, bei qie ju ji xie kang xie ba ren zu xun xie bi, liu sa ba dui ni. Zhong da zhong dang, ding qian zu ni, jia ke ji xie kang xie ba ren zu du dui yu ba xi. Zhai zhong de ni, zhu nin qie la lin se dui ting yir dui ba. Zatang mu chi ni ki dang cha zhu, lei jue dang, xian gu xie jue mu, jie dong a jia xie ba. Sa xie ji nui qi nguan gu nang zhang, sun su gu la de xie ba. Rang san ni ji qi di ni a chu chi, gu jia gu ji gu zhu lue ba su xie ni. Xian wei jian ta mang zhang xin, xiu yu ni, sun xiu xie yu ba xi. Jia yong ji du ka dang bin zi xue cui di zhong qie yun bing wu ni. La sa zhong qie ji, jia ke ji gu dong xiu ni ji, qi xue ma ngu la di ni. Ban jue xi yu ma la tui chang dang, na mang jing ji xie yun zi xue du ba su xie ni. Nang zhang ye ji la zang, nga ji su la di xie yu ba xi. Nian du, xian za zong, qiang nguan gu ma zhong cui, qie ma ngu gu chi, sun jia yi xie gu dang wei. Lo zha, qiu ngui nang zhang lin jiu zhi wa dang. Nang zhang di ne, Long wo zhi su yi qie qin ji, zhong chui long duan ma la qi yin ba shi. Nang zhang di bi xue qi ji, mang cu ji cua dang, xin zhu li tun xie la kuo wei, long yi qin xie gin li tui jun ba shi. Ni yu lu na, zhang nang zong gi, dong tong gu xiu qi din tun li pi ji dang wa dang. Dong tong gu xiu zhi chu ge, deng zu ting yi yi jie jun la mu, jie chi du mi nin jia dang. Deng zu jie jun mu, jie dong nin jia la zang xin ji yu jin. Zong yong jie bi duan jie nang si ling, dong sha ni bi, san tu yong bi dang cang bi, bi le gu xiu dong bu nang jin xie bi. San ni di gi gu xiu tun li pi ji xiu qin xin yu ba shi. Nian du, zong mi zong ki, jie duan zu wei yi zong jin du xie ba tang. Zhen du di jie yi dang, bi yi yi zu cu qiu ni le yi yu jin. Zhen du chu ni, chen xiong zhi zha dang, jie ni jun zi. Mere tun zhe qin nguan ba xie di. Chen xiong ge nang duan nguan ba dang, mere ji zi wa si du dong yu ba shi. Xiang gu bi rang xiong tun gong bi ni xie du xie ba xin na. Cu qiu cang mi du zu wei, rang jie ji di wei zhi qi la, ga zhu xiong ni. Da ba de, jia yong su ni zhi cu qiu cang mi du zu nu zhuan chi, sun jia ju mi dun dang. Dun tong xin ba dang, nian tong sun ju lu lu ge, ni zhi cu qiu cang mi du zu nu zhuan chi, ye jia nga ju xin ba xia ju zhi. Zhong yang zhe qi zhong li kang gi nian du, jia yong qie kong su dun yu da wa nian ji, nian tong nang. Nian guan zui ma zu wei, xin qia ju zhi xi ji bi ju dun xia ju bi di. Zong ni tu, nyang ta mu cu yin du xi ba dang. Lei zhe wei tu zui ma zu wa, AI su xi ni, man han zha zu xi ba. Ba mi lun xue dang, mong di wei zhu xi ba. Dong du ge nang dun zun su xi ba ji, xiong yi ti ju zhi xi di. Zhai ji ku yu le su dong jun ba shi. Ka zong ne, jie tuan ngen su ni nga ba ding ba dang. Rang jie ji lo xiu su ji chun qi wei, jin qie ji nan xi jie ji ni tu du jiu zhi ni. Jia yong ji sa qia mang qi wo de, nan xi ye bu ding yu ba shi. Gong ge ni xi nang ding bi, kan long che mu xiu jin wu. Hua nan ji sa qia mang bu ru, zui qi ma xue di, du li lu mu ji xin tu ma xue du yu ba shi. Fu zhou dang, gong zhou, Nian nian qie su, zhui qi ma xue ting dang bu ru, zhui qi nian xue li qia yu ba shi. Zhong yang nan xi li ku ni, nguan ba xi ba xie na. Jie ji nian xie nong ge, nan xi xie na, xiu zhe yu gu le cang bu yue jiang. Nga gong ge zhui qi hai ba qie wei, yu gu er cui, nan xi nguan da dang, zhong ku er jie, gen bei da tu ru duo nang xi gui bi, zhen gu xu jun yin.

gond perji yue. Labar da jiju gui xin zui, perji sa ju gong sara, damsi wu nong chen xin, jizu shu yong jia la su tang. Chue din, chan lu, ban jiu su, dang para shu ji xiong ni, da jia pe mo mo nam, xun tu jia jizu wu, di ji cu wa zhe xin, ji bi la tang gavi zhu la, ba zan me para cu wa sa para tu yong ni mo, per dong perji yue.

0: Kumbala chi to mariyo kumbala chi debi kitul kupar dumlo kunno chule kemandi kumadik de kadai talati du mot ndaga yon helda ajaru ku kache madi haba shimbu ku padu ngadaru ku kache na tidu mo sidi ndaga yon bi ku shundosta kemo tokli de sheba sidmi daru kundul kumo changa mel danga yon kache to ni chimga maru mel sali bi chimgu mo shule lengri tala chi de kumata dula mer chen kumar ni madu lamen dole si daru kada rezaba sidu mer de kuyi daru kada namke to yardo mel de ndolo ndo ta ndago.
1: Challenger me la tane la telo le ale ta

Yeah, la samo san chap so ya aya she sa ni ta ma ro bo she ma ye ke sa kan ji bon zu ya.

0: zu nzi chang nzi selenda nye yang nye selenda nzi chang nzi de tab ani thambi ki chini ji ka par da la o tani jin de ki chedi ja tan de ji la ani thambi chini ne yug re se ya re ta nda ge ko chi ki jin ju dong de zo de ngan zo nye nga ji ka sa la ta dra jin ge no na chi re jina nda ge pe she ta ha jang ge ta che mo dong ge re tani nye ba de chi re jina ta man thambi chi jin re ta man thambi chi jin se di le zo de chi re jina ta jide nga shu mantun ba nyi ju parda la ani chayang hansu nga chayde yarni ani tsiga ko nyamde nzibar shebi ka tenje ka jende ka chayji la ko mantun bi tsigena nyo baza ki yore tatala pe chayga na nzi chang samba ngen tab tani pe chayga na yuanten che yang tani shueba men se lan da tani ka se lan yi na yuanten che se ya te tang shueba men se ya nde nyi da ten nga shu mantun ba chapari yun te che se di le zoi chani korang ge ane gensen se namu du liksha se namu du korang ge yun te di aje go go re ane shepa me se yun te se le ko ngen cha ane ko mebi cha ane shuen ji cha di je go re de yun te se le ko de tabu ko zangen ta shuen ge chani ge chani ko mento ba tabu jade pari de yang zoi chani pardala te ne me gara se gara te yun te che yang se ni yangra di je go ni ane nga shi ni to su chi korang mento ba ten go re ta de tabu ji la ani mante bi chijin se gyo res ta nda ta bi jina ta bi chijin na mante bi chijin se ya de ta che ban ra bo din jina de ne ji ton je gyo re ani drawing ni ma de ga re se di la ta da ba de hyu mi ka sa la sa la shi ta ka ni ani pen sun da ba ta nga mi shi ma da ba da shi mi nga ma da ba se ta de ja na ma je ba ta ru che de ko re de ja de chi zung ni la ma de ba ani ko re hyu zu di bi da ba ta se ni shi ta ka la ta na ma ye na bo ji she na ji gen du ta di na nga nga mi shi ma da ba da shi mi nga ma da ba se ya de du ba yin na yang yang koni parla chepa de yang dos ji mona ne bo ji yo ba yin za de chepa de jatan ji go gre ye se de ne ta nga mi shma de ba se yang de ta ban chen ba yin na per na lo mi chang xi na ge gen ji mi ji gi da ta de ga sa la lo mi chang xi na hi bi ge chang ra de ani nga ma chi ta la ya ja ni lo mi chang xi na se di ji lo di shma la ani ge gen ji mi ji gi se de ni shu re xin ga xin ni shu re ta de ta ban chen ba yin na lo mi chang xi na hi bi ge chang ra de ani dhiji chadiyos lomi chanshina hibiki chanrani dhiji shini degi gaan ten gaan degi goyori isi dila di njula di shima na shumiga gege jimi chigi isi loma ki hina gege ya hiya chigiri isi gege ki lihi isi adiyos ani gege ji shiba de lomi chan hibiki chanrani ngaman degi dhibar nda dhabali chiri zina ani ngami shima dhibas ngamara shumi jindu ji chitigo shima ki tende chiri zina ani ko degi yori isi ari nda dhabali ngami shima dhibas ari ta shimi nga ma dhapa sena tata korani go dhokpa go saa de kor dhoko gori oya dhije ji jindu ji chete njulu maa kwe ni ane di dhijar jibi ka jiren de nga ma liya kipa ta pe cha gana ki pii lihi de jai chang hi dhapa dhimi changra de jai chang hi sena shima na maa kwe yori dhimi zhuna dhije ka jindu ji chete kaara sena changra de shi pii chang hi rgo sa pii chang hi rgo sa ane di khul kaan dhibare zana di nga ma la jai chang hi hi bi ka ji chanra dhiko kanta pari isa na di ngamara shumwe bhi shi pa te dhapas ten di la shuma ki jindu ji chetiko ngami jindu ji chiri isa na dhapari isa dhu dhapali chiri isa di la ane shumi ngama dhapas yaar di ngami shuma dhapada shumi ngama dhapada zayi chani ko tsiga kesha ki juetang na tsijo ki nama ki chani ane ko tosi ji mara nabu chadi pari dan dhu chiri isa di la gong lontun ku nong ane sanyi ki chuan nyi yo pa ta di ko langan zuma ndodhi ji wa hi pa teni chi
1: Tada chi jia xin ba di ne, bei jiong long qing ning qing li kong, kam ge sum da lou ti li qin shi. Xiao la men ti ngan zui li qin xin jia ge shi xue.
0: De ne da da ri ga shi ba ba xi jia de gang ri yi shi na. Ani da jiao zi qi ji jin ju ba xi ba la. Ani da jin ju le du bi ge, che nan ye de ji ba xi ba shi ya di ge nong ge da nga ba. La ji xi ba shi ya da ni ge shi. Lhaji xieba xeya ta nii gulish. Ta lhaji xieba de la zo de chiri zina ta tenzin seng to ni ini ma xie jingi. Tenzin tambo de gari zina ta lhaji ju ane chi ngi zon. Ta za rang to ni ini lhaji ju chi ngi zon. Tini nima de chiri zina ane lhaji ju jai yu cir. Sima de chiri zina ane lhaji ju chi ten ju yu cir zini. Chi ngi zon ta jai yu cir ta ten ju yu cir zini. Zai cha ni ane cima de seng to ni ini ma xie jingi. Ta lhaji ju chi ngi zon de la ane njangyuan tem samu

Chobananba, taso nibi loji dagun mabu shibadi senbabu ngawangki pamaato aiji chobochi la pleri. Xiangla chando baxio zondu yobi senbabu basan droga jia kange longchin jia senru yongla pewi loji samjil lamu shibadi nyadajin ningo.

Tupanamba, gongla nyebi loji katoong zhugu pomo shiba di, lasa gondilin do yobi wang mo ya, kongka zhomo gadala pili ri. Xiangla nye chani yinbi zhomo zhonggar jia kaba jia ni kongka loba ga shi dhagar ya katoong yi loji xe donru ji si. Ya ya, rinchin jia yiba dhagar ya katoong yi loji payo shiba di, dada siyo, chirang gapo yongwa xo.

Chomanapa, Tada Chieja, Saint Zibilin Sindano, Bojong Longchen Ninja Likong, Kanga Longchenja, Tetun Reza Lensi, Royanji Shinkan Shibadere, Nana Lensi, Zoshu Shinke Renchi, Shalanga to Royanji Shinkan Lensija, Nancy Lensi, Sembabo Ranija Lensi, Longchen Carver, Soyan Shiba, Dongi Dutore. Kasi chara du ju luji tongji la gabo yo ba ma zi, luji tongji da rani jia ge zha ni, chen pa ma do bun xia ni, zhu pomo la mundu zambo pa san na, te ka ka pa an zhang, le go ji ge jie, zhu ji jie du ji song go jie ni, ka pa an zhu ting tui ji, gu ming dang, san wi an zhang, tarong yi gan an zhang cang ma la, ji le go song le go dang, ba zha ya jia an da na ji, di ni ka pa na zhen go xia wa jin, ngun la anke dangbu di na na, rani jia ge cha zha la xie to ba dang, ya na anke ni ba di na na, zhu bu pin cui bar, ka pa jie ni, ya da zha la xie cho ri. Ji an zhu bu cho la zo ji na, Gija xie cawa dang, lu ji tong ca ji, yin jie ba zha ya ji an da di na ji ma ji ru ji. Di da ca ji, qie jie ge zha rong yi jie zha di xie to ji yo bi, qie na bi lu ji do mun cai ga mang po ji la, nga cui ni ta ba ni ga si xie ji yin. Ya zhu bu nan ba, da da rin ge long chen ka ba song yang lin cin nong la zhu bu, ci rin ni ma do, zhu mo ba san jie zha di zha di xie yo bi, qie na ba nga cui lin cin na xio bar ga si xie ji yin guo. Zhubu namba, la le ne dongwi togan ge na yung pomo bar jie, li min nanda ge, zindang juba dang, di ji jie cho war, nga ju xi bi, ma zhu ju zi jie chong ta xin xin. Xiang la chang du ni bi zhu mo ba san gi lin bi, la le di la jie ni guo.

Chupa namazu dietao na dhruwa mi chi shinta gara chiwi chongubi chachin shiri. Dietao me zi dhiji lingta dhra la dietao me zi yungja yang lingta dhra. Mingar pa yungsi chachu na mamanchi dietao di nguwa la parji tongwe tabju ji nipab tu xa di. Dietao ka pa yung zhukchung shi bi gandab nyus tongwa taong yung yungchi mamanchi dietao chazi junchi me bar tor taong ni. Pa yungchi parji nyampo taong yuren diko la gondi gonglai tongsi yu. Dhaarti dhethon na shingzhu mongzhu jia lasu taba re la pejun pharji jia niti taba yong re. Xiangla shingzhu linji na dhethon kwa tangzhe wye liji nimo shi mbarni. Naba linji jia duen ren shu gongji thi xiawa lanzhu yong wye myndu shi jingye.

Zeta na dobi pejong che yosa na yu lu shi ren la par ji chen jo du. Dru nyor ju ta ju jugba tao ndran tao sa gawa me chi santa shi yo tan. Ya trupo na batso, tereng ka ta shi jo tun che nimon tar nga zu pejong che shu yong che gong pa la dobi le chi shi sen to.